0: Wanita
1: Alang-alang
2: dia. Alang-alang
0: dia. Kulah sambung
2: terima.
0: Alang-alang dia ketekan.